jump. Me na biya, na wa se sa, me di na biya. Wa se sa, me di. Wa ma tan fwa ya ma flower me ni. Oh, ti me pa me di, me pa me di. Na wa me se yo, na si blaji.

0: abode abamrane yeso kaso kaso erade me yade yi me yade nyina ba wani mo awo mi ya ku pon
1: woni ba
0: ni sa o kwa na ube erade sa na o ka.

media na ka mi e mo profobi ye be di bo ya di mami media na mi want to make na titi na sa ra di nyapu ba sha mani mo nya we amana o

yawo fa twabe no ti anda ni anya ya dani onya onante poso sa sa poso wa di awia ya na potre na ode po aya ne mframa hey hey hey hey oyonya me odine yire

0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Wi ase ne bibia ti pa me. Owa ni mababo ni na. Na wa ni mi mababo ni bo ni na so. Owa ni so wo mu wa. Owa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

akodite si adumi na fasa tra wakene na subabia uomu biyana jabutuo mame matra wakoma mame ne hiri wakume nimo esansa mapeni mahini ya napeni meti anyumi mawane nye nomansa ne mwa miti adumi mawakume mubu ne sesu sumatalia na weni ahunya kesia unya wenya dingina tia osori enyuma etisei